0: Ape mo ang nu new kem zak HIV na AIDS time ta bun heng ni me che gi chinan na HIV sun gnu izin kham ya hui shi san ki wa shan dai gnu
1: nong new kem na HIV sun zin kham ya sao de na de chi xi ya chi kam dang mo she yam na sa ape ni hui kam na ko zi tang mang ao new kem na
0: ai lo ko athang mang zun zun noi gan gum chi athang ame zak a shan go
1: nong new kem na nagran s control society na pung lu chi
2: HIV hai AIDS ek wang han yipan manyet tak ame HIV hai AIDS ek wang han yipan manyet tak a sha pu ka talang chung na khak shu wa pa te ka te na
3: hado ek ka ye HIV pa pu ka talang da khung tup ma om na yitam ba ya wa li pu da te na
2: kama na ka dong yu ma ta pa tak ame jenang pu nyu ching na leng tam ha
3: hado ngau lan na Nagaland State AIDS Control Society ma bu ngo na
4: Wevham Dragoban